something. So be it here and a prayer. And a prayer must have said, Kintiyo, na bo omo de wo ujidiyemu. Kintiyo, na bo omo de wo akonji. Kintiyo, wa mo yezu njene.